Siapa yo ngacung? WA Neno lu siji-siji loro 6054 3 faca poke bar cahaya FM ya lur. Kenu lagi panas banget nang jaba. Priwe ngene Rika? Panas apa ora? Hah? Oh iya ya Allah.

0: arepe apa, Kang?
1: Darwati ngendi? Darwati. Para nang hanak. Iki maring dhuri.
0: Nang arep.
1: Arep.